0: kri ke lubala kiributu obowogun. Itra lea ginye la buri habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate le. Lau sun anihi burila tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo banya hafinye, karabago ti la nichugu la buri ha Pablo segun hagiya. Itra ke hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubai ti, ni duha yuhise tianu. Ke subudi kamali lubai buri kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu ti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
2: Niranguñu, naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko nga huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, ladiga ligiru gini richagu. Lida gini Jesu Kristu ferudu na la wafigo. Ani mama rigu wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Itaralinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aba luma. Le arinya kuti logo lidanya la aba luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi ile. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asu gireina linya luburi iga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti luago lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwa tini kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida nluburiga. Ibidi ati lun halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburu hanyan hun lugundu ferudu na la libuingiu hifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburu hanyan hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi huu nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi huu agubirigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, anirasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwa ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu be. Luma panta logo irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu honda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duruli logo, lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida. Lausun lidan lan linarun kate mama meha wani guhagia. lugundu lung hamuga me hawani guhama. Ereda yung hamuga me hawama. Gama lumo, la susre dube itara lung larihinua furangu logo mama la wanigu letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun katay hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibiti la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eye habany. Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banya lung hasubuti runi irahu ibiti angili ugushili hon. Haria kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugushili. Resipi rubaginye ibagari le makumuchati kaisi larinya kuni Jesusu won. Naburha nye imburi kateri le hun habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi ti huguya ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu taha hun. Lugundu arufu taha lumuti sifri sandu sun katei hun. Ani inaruni la rufu taha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu taha laali boi hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mwingiu sunha richagwa wany.
1: 1 Juan, capítulo 3.
2: Aria huma luari visi ya lu mwingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwongu lirahunyu mwingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kate ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusun figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kube lida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire ubu ingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni aba le lire ubu ingyo asigiru ti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kube ubu ingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu lire ubu ingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumu kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubai o misi habu la lun liduhe luwaigin Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi haba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le la digube kai, ani buiti le la digube la mole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidu ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu insi ya tia waduhe yu loige Jesu Kristu wam. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ani titan lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madari run wanigi duru wawago niduhe inu gayara abai wajabu indigibuge buingi lau vemenigi luwago. Logu lichukube ila sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Luguma dimbu ingiu, luwafinye nulogu Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu sungon. Hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu, agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logu, agana wala wadan logu sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan Capítulo 4.
2: Niduhe inu, hinsia tinga nu. Mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo buingi ula adimurehebe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambe o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida kwa grigia liji. Agamba atin logo liabi bala sifiri liji. Ani anihi hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hidambe, sigur lao lani mafia sifri le hadambe lani gubou. Ubou waguna agi. Lani na ubou kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boy, agambu ni ha aginye lani gubunye ubou. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama mbwe lani kubuingiyo mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingiyo lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiyo. Ani subudi tiginye buingiyo lu. Le misi habuti ibidi ya gili buingiyo lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu, visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu, kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama luogu wagia la, hinsi habubu ilu buingiu. Luogu ligia la, hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe, lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi witara. Lunti ginye hinsi ya gwa wama wama wu. Uwa gili ni yaba arihiti buingi. La usunlira. Ahi wa hinsi ya gwa wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi lumbu ingi. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo. Lida ya diwa la aba luma buingi. Ani lida ya la ginye aba wama. Logo rula lila lani sifri sadu wong. Wagia gwana rigu ariha wama lilire buingiu. Harinya gawamoi logo lula la salbaru nua launa hi buingiu bo wagun. Furume gwa rigu le afinye rubai logo lira la buingiu Jesusu. La bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lu buingiu. Isi ya ni buingiu. ani le abagari du lida isiani la bagari dunya lida buingyu ani la bagari dunya gie buingyu lida italinya wayabu ilu isiya la buingyu won le gumut aba me manufu de duwama lida me lwe yeru aguseroni la diga wabagari dunya la ya ubowo go kaisi Jesu Kristu nye lumut isiani uwate anufu de bugalumut isiani tima tima ti anufu de la diga barute anufu de aboy chuni Ligia, ahin hanufu de luboy abangrigie, uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima te lida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan du lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jaya ti grigia ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsiyan la buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won le hinsi haboti lubuingyo lun tiginye hinsi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
2: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu bwe age li rahinyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi won ani adiga wa mwi le luboy boy hinsinye hama ginye lirahinyu buingi won. La digunwa le luboy boy buingi yo ligia isi habuni boy lun. Ani mere yangote la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liray boy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boy logo Jesusu la liray boy buingi yo Ligiro gunye gayara laganyiru luagu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti lo kata ile. Ligia arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubay grigia, lun titima ati lubay ti, veresibi runi le larinya gubay buingi guwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubay buingi u logo lirau. Le larinya gubay buingi u, logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida gien la lirau liyabwi ibagari ligi. Le anihin bai lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, uguya le afinye bai luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, Lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wafuri edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba angrigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti la furi edun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo ulani na oveni, malati lula furi endunu wa lubu ingi u logo figo uligi. Sunguriba ni figo, gama lumu mama sun figo lumu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali mbu ingi u kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau bu ingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lumu. Subuti wa muti logo lani guwa ma bu ingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura nda uon. Luwa subuti runi buingi ule tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi ubo le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
2: Aule tabu tiligilisi na buru hinyugara da tobun nitu. Tola no adiribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu letima timat, ani mamarugunu, hon ginye sunha afalo rubalin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, anile lun bai wama bai la, sunata. Binilo mwingi ugushili, lumo wabune me Yesu Kristu leliro ugushili. Ruha maimi, areini, hakute me habu luma hatarangi lumo, huu lita inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda, lau nadariru hatagen birahunyu abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangu wakuchi mwingi uon lumo wabagaridu. Wetonti nitu, ayumara kwa tunabun lumo isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai lumage furumi ya tida. Mini la isiani lungwa bagaridu segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo, lungwa bagaridu lida isiani kaisi wagambu ni lumage furumi ya tida. Ayahe insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luai heferi diruni le, mingui bai huu lida agen, huadigumari, logu Kristu. Resipi humai me, afaye ruaha dayarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihei buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrige humo, mama lau arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarau kate ilunti nariyangu ni hun, gama lumu mabuseru tina aburuhu gunani hun. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun, Lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabu. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
3: Turuwali garada apostolu huan.
2: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gulu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibu. Nunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo loa igen Yesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ati nu buiti bauseru lida servidu nile badugubai Hon waduhenyo luwegen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibiti habu banya lubuengyo. Ligia lunti lubai weteniru, Hon lun vitere guninya lida la purichi honiwa inaani. Aburu hati naha meha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. ani subudi umuti logo inaru nilale warinya kubai. Gibeti yebe lunti narinya kunibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
3: Kata ilebri la rufu duboi bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile la rufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegadini hon lanigu kata ilebri lumbo ila susire du madise, subudi gadalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, la ulona hanilani angeli lumun, lu la rufu du nilu, ariye galali huan inarini, la usun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
4: Au huan, na burha yin hon tila na sede lige li sto asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagume serunda. Vinwa ligia gueto ani Le lumba iliabi, luma gie hama gie sedu zifirigu hali gibu gie banya lala na laruhi. Luma luma gie Jesu Kristu, gie fendi le gumfuli bai, le furumi ya bai asaru tulida gie oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga laduwa uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudu lulubungyuta, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duweriru. Harigu bai sungrigi. Ibni gie haafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
5: Au alfa bai luma omega. Laguma se haluma laguma chagule sungkate. Tinia la ino bungi le sungti kapafu. Le vima bai luma ge lupare ge laguma sarunda. Vima ligie guento ani le nube liabi.
4: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwara huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
5: Aburga bui sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yehon tila na sedu li gilisi to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
4: Aba na cara ragulu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigo. Haruti lidiburi kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binyaa watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kama hiladi. Gamalumu aba laguru na lau luha bulle lowe aba lania guno.
5: Manuhu te dagu wa ba au furumi ya tibai au abumu honi ani le wima bai hilat na meha gamalumu guwe ton wima atna lusu da ani iligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo aburha bai lubai ti le barihu bai le guwe to bai luma le lube la susirado ani hal hanichi ubai sedu warugu maha barihu manyalita anu abule nowe luma sedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanudelu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
5: Boburga lu angeli letina biligilis to efesebo, maniaga mehon, itera lia naniago, au le haubei sedu warugu malinda anu abule noe, leginye eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu lebol, subuti muti son leha degubei, subuti muti letere huati marinu mahagurasa, Ani subuti numuti luagu sinyala hafa unia hauriba mwe. Subuti no mutu log hosho ko homa ya la ha ani ko ya log apostol ko homa ani mama apostol ko hage ani dari homa ni log ye hama gagura so hago ani super hui ya sarago li na huwadi mari no hago magusha ruga huwago lausun lira ani ngapa kate hadiga magunda tna lao maweni halinisi hu kemi ya forumi liga lubaiti harita ko homa idahi ya la meha ani asakre homa adiga humai kate le meha adiga bi forumi ai madugo mai tara Nidi bahuago forese, apa menagitero ni lebu hisang de lunida ge hulubara, ahi kubeli ge hasanstre ge kapu. Lau sun lira, lagu ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhung, luma buri kate lele hadugu bei, legi an iere go bei no.
6: Le garike iri gubei lula gambu, a gamba lele larinha gubei sifiri sandu hong, tila na buri legilis.
5: A ganyi lutinya, nega gudubanya lida ge tinti di buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Babur haluang ni le tita be ligili to esmir na bon. Baria ga meho. Etra le na riego, au le furu me ti lu male gumo honi. Le me au be ani viva ya. Subudi lu muti ha sufri no lu ma hubude me. La usun li na la linar kate risi huma. Subudi lu muti gi ya lu adimre ha ma hari mu me lu au puri ha ma u ni bat huwa. Mama amo kate ha gi ya lu di gelani bu ha ma mafi. Manu de da huma lu le lu be ha sufri ni. Lada ruba mafia fio hada ni furisi rubu lo locho ogono mafia sun hubuye. Ani ha sufri ruba sarago lo agutisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe, aba menichi muni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruahame.
6: Le garike iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
5: Haganyi rutinya, masu ruba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida me ligilis to perga mubong. Baringa mehong, ita ralinga nariyago, awle gama baro efekto gagil bong, to biyango bong amana. Subuti nungu tingi ya lwago lida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagano. Ane lao sulira, numa meme nyedu, mingu humagi ya fia nuago, ni ipi ni lida le la farube ya kipasi leke febe buiti nuago lida fulaho la yin lupe, la yin lupe laguma di ha mafia. Gama lumo, ani burikate hadiga magunta tinalao. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagari tolida ahoruhani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme tuli haloru tabi Nikolai tabi huma nye. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madutu huma iter, nitu bahu wako madise. Aba menagainta guhama gurigi hadugu balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
6: Le garige iri gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
5: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu uruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidi ya tini kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atira bong, baniga mehon, itra liya naniyago aula lero kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi lugudi ke bronze le il chao rual. Subuti numuti sun le hadugu bai. Subuti numuti hi se hapo afinye esere bitu lau habura su. Subuti numuti hi lau hadugu ya la kate buiti kuento lo ime forumi. Kamalumo ani aba kate hadugu magunda na lau. Agamu no hesa vele to ari ngo kon lau profeta ta ani mama ni. Lo teye do negrigia lau tarmu ta ngo nani gulu haga non lida aholu ani lo malu hegi egi ni le adagare udu wati hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugu, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italaluba tasubitiru ni suni girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, Ama fala rupali ya rumu tahani ligia, machili ni yegie asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia, nichu batinagia ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi, haganyi nutia, adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha, nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami, itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no, apa mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuru kutaguni kesi sauti ya rule lauti muo. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hong.
6: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
7: Baburu haluan en le tieta meligi histo saro disipo. Mania kamio hon, italia nania go, aule hau bilani bon yu sedu sifir go hama sedu waruma. Subuti no monti son leha dirgube. Subuti no monti lagu ilani hinya la, lau son arina o guala lagu niva huma. Aga gudua huma, rukuma eri lupri katele aniha guapa ilubare ge longhe. Ariha nali lagu muwa na la leha dirgube iligibu ge nungungiete. Harita wa huma ilubai telerhu da ube hon, fala huma asakri ha huguya men. Ano magabuton, nit bahuago, keiliadi haba hiver to libidion orhon, lauson lira, anya fio gurigi hagana wany sarudisi, amadase o hamagiru hatarabon, hadia, ego ubanuma tau dugu taruto la duga duotihon, agani notia, adara ubadago haruto, animagida runube hiri titangi libro tolani na ibagari magumuchaliti, arudarugo nubanya case in nani ulinibuga nubuchi bungi, luma hagibuga lani angeli.
6: Le gariga irugutilu la gambu. A gamba lele la rinya guba isi firi sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angeli le tita me ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia na rinya gom, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uruwa i David, le uwa bai ni aba gayara ti la dobi ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subuti numuti son le hadiru bai, roa din aba benda da anyu higibu gie, le lasi aru ni aba adoro. Adega lawson low wala here adega adega so law ngumati ani gunflit no noma nadega balu hayabi lani bu mafi haye banya hari bu manya law kuri mama ani mabaga de dunia kai silani gumbi aba mena utoro kwa dunia hi bu gelo na sobi duruni law bu ila no muti nya banya isi tino aida bu mali no ruma di luga gura so mama iga na reido badu no bai le litani au so gune le no ilia bi law so ko po lo ho to gune wa so ha ubo go bai Madisa Beniabi, Agda Homil Humabe, Walamuga Abayu Tihiridi Huay, Agani Rutinia, Nisi Bunyake Wakabu Tita Luma Nubungite, and Mafra Nudigia Menyigi, Abemanaburu the Nilili Nubungite Hawaga, Luma Lili Nuburu with Nubungite, Lay Seri Jerusalem Lay Nibu Sielu Geluma Gelubungite, Naburu the Begi is Seri Nil Hawaga.
6: Le Gariga Irugutilu la Gambu, a Gamba Lele Larina Gubai Sifiri Sandu Tuburi Ligilis.
7: Babur haluang helileti da bay ligilis to lao di se abon. Bariya game hon. Itra liya na riya gon au ge fenti bungfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bay liya bi sun kati le la dugu bi bungi. Subuti muti son le ha dugu bay. Subuti numuti lao madili huma ani masu hubay. Tili gu bay hadun hamuga wa sugu bay hadun la. Gamalumo, e bashar gu bay, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yunglu gu hiye. Ariya gatun lao gu risi huma, lao buitu la dan hon. Lagu memegi rumah ni kata, ani marini kumuti lagu kugia buku rumah, gudeme tu, marini tu, suru suku gue. Ida ni cuma bayi dimuri hulu hagai hagol le afun hawali lagu watu gemeti numagi. Lurisi rumah le ti mati mati, lagi hagai hadau haru tu numa, lu hadau gun lagu hasuru sana. Lu ayah ni lu hiji ni le don hago lu hari hari. Ebe cah numuti hari sebayan lagu idere, aku dah hau hong. Numuti lu bayi ti seri rumah, asatre hubie men. Anah benabu nagua hanya le agambu ti numalale abalataro ni benanuba ne belu rubalumo aba menegi luma holy game numa agani rutinya nichi ko bobara on numa gualago lala na naruiha itra bi naganyo aba na nyoro luma nugu ti lwago lala
6: le gariga iruguti lula gambu agamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis
1: Apocalipsis capítulo 4
4: La riga es un cate y lee, abandonéis y abba bena darago cielo. Le habito humana le lee, itere baikei, tumana le fido, le buga, adimore abainu, abalaría gono.
7: Waribañajo, narago dale cate y lee, pero lube la sucedón, la riga y buri lebo.
4: Le da hora ligia, abandoné de no labu y el bafo si firisando. Abandonéis y abba lala naru y jani, cielo, aniani asom grilla y un luago. Itera línea, camaba dubu miriti, le hasup, o coronalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba katei. Ligibu ge halu kamaha muga aba barana le lauti bidriyo harungongati. Lamida wa, geyegu lau lala naruwe hani, ninyo nga dirgata ya gabagari tiya bui lao ago dando hagibu gye ki hanagaya lefrumi ya tiha dage itar liye kai yaba niyo lehabiya ma itar kai yaba baga su ugiri leheruwa itar liye ligibu kai hagibu girige lehagadiru itar liye kai yaba agi laha mahati gadiru gubay hagiya sisi ngarino ilu ago kara aba hadage bui hanya lao ago hawago dando bogu digiye kai muna dage habiti Weyo guari buhau aguara.
8: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungio le sunti gabafu. Le vima bei lumage lubarage frubi metidan. Vima ligie weto anile lube liabi.
4: Sagiti hichu kukata ya gabagari tiha weri guni inebesi. Lume tengi rune lule nyube luagu lala narue hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Nega bagari bai nusunda. Aba hichi guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ga.
8: Wabure me wabungi ze. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni. Inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
4: Abat narihi aba libur hobur yu mutu lida luhobu le lonwere le nyubo ilu agu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
9: Kakadina bo ilu ladaru no libur luma lula teri tu niti seyo.
4: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugu. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu no libru tukuya. Ni lu lalianu. Aba tilaria gu aba hata ge wenya ya mutu no.
0: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
4: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia hama Waya ya mutu hagia, aba narihi aba mutu rara. Kama hamuga afaru wali, sedi ya ligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya lido nsungu bo. Nyimbiti mutu ligia, aba lanigu nulibru tugu ya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutiba nulibru, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, Duma kada aba hada ge waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugi ya grige lau bita lubungi. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hesarebe dulu wabungi ute luma lu hagoma di haubo wago.
4: Aba ya narihi. Aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya nu minyo nu angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tegu hani lumu dule hafa rubu.
4: Agamba numuti ginye harinye guni sung kate le ladugu bai bungi usiel. Le muaru gubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sung kate le lida bai bu.
11: Lua la tengi guni, nebese ni uiri guni, luma ubafu, lule nyumbo ilogu lala na hui ni luma lumu dumu usunda.
4: Aba harinye gu gadiri kate ga bagari tia hagia.
0: Itara lala.
4: Aba hahu duragu wen gadiri wenya ya moto hagia, aba hichugu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
4: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu lania gu aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru.
0: Igama.
4: Aba narihi aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridilo. Aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru. Da la heiri dubali mudu libia maseyu. Aba nagambu lania gu hapia ma katenya gabagri tihagia.
0: Igama.
4: Aba lafridu, aba gabayu funati. aba lichi guno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugu. Lumanu lafara guwaga dunia ugiri ya hama guwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efei nu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
12: Igabu.
4: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ba ilogu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida guwaga ya kata ya gabagari tihagia.
6: Dinyari gila liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
4: Da la heiri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniagu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Higabu.
4: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warihi bailuagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha la uguribu. Lau ilama, lau sandi, luma hawa nima aluguhandari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu, tisengi seyo, aba narihi nu hawani haa, afara waguma ilwegi hapuricha nile nenu bungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristo. Labu ginyanu latari, haniega lau mala liheriti.
13: Guguli mesuntiga bafa, darisa ida me baguse regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
4: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha lu ginyabanya hafara wagu ni okoi hagi. Nida le narihi bai, aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai muwa rugu kei taburi haigo tuige tidi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu cha kusielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kulurua ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luagu baigudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu ubu luma lu dubu.
14: Hei uwa huma wa wagu, haramu da hama wa lula ringi le mungu iluagu lala. Luma lu ilangari meniganyu mudungu.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
4: Da la heiri dumba limudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di miyoru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli. Aba larara muligibu gen latari nyenye aba lagai kupali golu luhabu. Aba lichi guburubu nukupali lu, luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia lagai kupali. Aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilo sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa ubo wago. Aba lagu du liru wa murusu lidage ubo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru haa lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugie sung uguna ito nyeibu lidama barana ligi. Aba liwi ni nuhuru maangeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ni. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiri be warugu matugia. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu kirigi ala daga li gifi dun na ligia. Aba limi nunu li hagadiri angeli li fidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugu. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyaga ne ligia lau umala li heriti.
15: Ugiabu meha agano banya ubowa tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru noha hipiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
4: Aba libiru no hasei gangeli lifido. Aba nanihi aba waruguma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyengi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lidake gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubayu. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha watinu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasa kai hasa agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakiye yepe hawegu gamalumu la dise dubawe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichagut. Suga frume tila misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinya gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
9: Fararabanya gadri angeli guha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
4: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guha gia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagu bai. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubaya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba ni le afri dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
4: Aba tilichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
16: Seraba amisura mundi templu kubungi unu, luma latara. About the banyame, atri yanula, ahuduro gudini, gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di bui, tibiti templu, le degaderege wani hongi betu kumbite, halubo nye hagoni chaguni, uboru gule sanu bui, lagu biyan vei biyan hati, abame nona ha biyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chi ani huganu luma gebungiu, lagu midu biyan sa, urwa vembe, biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu webeto olihu, Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe bungi le labule mesumu bo. Ahengi abuse luti la dudu uriba tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia haga niyo sun suina gubay. Itara ti lobe wa furumye guari lebu seti la dudu uriba tihon. Gabafu ti yege feti hagia luhadoro ni siele. Lumamu yu la huya sunda anihala bungi adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye Luha dugu ni duu na hitu me. Lu gine, hasukari rakudu ni kubo, lausungu uye ni uribani, sagu habuse runu. dan le gumu hamali awadi bari la gendo guba anima le afri du boyi na ge fusu le mebe wo boyi hama aba me hefere de nuribu aba me lafero ni ya hila gubi aba me herede ruruwagu di dan le meri kumbe bu uburu bu le Jerusalem le nyi lumo ilada na wadu wo hefusu la guburuwa flashu meme le kama sudoma luma ehiku aba me karie gumie gariki.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Ole se watin ha watik mari do banya luago darangi la. La dega, la guwa rubanya bungi yo kaisi ili rahi. Fule se watin ha sufri rubanya iba hau ni luago hadugu ni lugunda bungi yo. La dega hebele ruban lidon la ruwe ha bungi yo siyelo. Fule se watin dale hanabago nugurigia, eiba ha hamao arinya kagia son luwe yari yeni huwago, luwe gian nani guhuma. Gunda nyo huma, la dega heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Ita ralinya mehaginya hei bahoni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
0: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahi leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula, uwalime hula ni ka un loidi gie lun la guruniwa. Aba mehadigra goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinya te la ramu dagon, furangu te la rihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugu nu atabu gine aba gafu. Luagu dabu la lichugu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti le hadigu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililuru du Moisesi ni le harufu du bei profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bei ni aba punto, ni aba lektura lida gine liluru du Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yaga ta sielu lida la ruwi ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yaga ta sielu. Narinya hare hon luago ahi la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yusielo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa ra guduwa ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi ra bai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi aranda ra luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dubadu gulay nyingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai, Fui bai buwari iwa, buiti mati lu leferi deru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sige lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luagu furume gwarga lan le igiru tu lumari, lun ti lichi gun gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luagu furume gwarga lan uguri igiru tu lumari, ahimama lubai ladiga takamare dun ligibu wagun, aba tagano luma amu uguri, Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabarahane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladugin yaginye agabarahane. Agamba adnaginye luago Aniya wagu wala me ahon, hagu chagolun, hagun fuliron lao lel haniya kubay, lao afin yonu ni ligibu ginye bongi. Aho nariya hane hon luwagu, mon lumuti la hafin yonu ni kao wagu. Ni luwagu siyelu ladiga ligia lala na bay laruwa inha bongi. Ni luwagu muwa ladiga ligia lebu bay lugudi. Ni luwagu Jerusalem ladiga ligia luburu wute bay waruwa ite bongi yu le weiri kubay. Ni luwagu hichego ladiga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma, aha, o wa. Mafi yonu ga ni ka uwagu. Ladiga furunya kwarigu amu kate harinya gu, luwe lira, lumaginyati mafia. Aga badun luwagu harinya wagu wa lame ha. Agu luwagu agu, ari luwagu ari. Au narihane hon, Lum magi yugudu huma uribani luwagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luwagu aba logo higibu. Ruya humile aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege ya hisimisen. Igir humilun gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luwagu aba maile. Baru humilu biya maile. Furumi ya warigu le amuri hati aba kate huma. Ruhu milun, mishika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba tunkinye luagu warinya wagu walame ha. Hinsi labu madobu, liyere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inyara gubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inye hon. Afure dehugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalu. Auriba bay auserono. Itara loba le rahin huma hugu chin bungi le sielo bay. Le ona habali weyu hon buitia hama uribatin. Ona hale huya dando hon muwaratinya ke hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsi habubanya hon insi da hon. Kabag ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gin lubay hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubay ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubay.
2: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
0: Goni ki huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bay hagu chi bungyo le siyelu bay afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubay hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humay lun sun ubaw keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidi wa, liishi kwa hafayiru waha. Daginye le hafuridu nubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bany hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la hadigu ni lira ibiha hamali ha fayir waha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bay humanyi. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bay lidan limani liishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yu. Harita gwatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubayti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idun lun bungi yu subuti lali kala habusin rubay. Itara loba lubayti hafuri idun. Wagu chi bungi yu lesi ya lubay. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukeladugunu wasi ya lu. Rubon wega feng to lani nasagu weyu wong ugunye. Ferud na bay wuri bati le adiga wamali bay, ki ferud na wamani ya hadiga banya wuri bati wong. Migira bawa lu wabul han li dan ucha wakuni, di sega darig bawa loy. Ladiga buguya le aruha bay, buguya le sunti bay ga bafu, buguya le wiri gu bay lu sundan, itarala. Itaralinya lu bay ti, aha ya ferud na huma amo luagu wuri bati le adiga hamali bay hong, Ferud na lubadun ginye haguchi bungi le sielu bay. Ahin uwa ferud na huma amu, uwa bay ginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigong.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itara lurugu harihini griga lau hayunaro nyala. Ninaro hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin uguya, Dale hayunaru, si bahu me higibu, aranse gua hugia me hungua, me fe hamamu ka gurige lau hayunaru nya la. Hugus nirugubo bungi ule marin hibe ige fe luago hayunaru nya la, aba meti lichugun hafaye iruaha. Mondara gua huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la, hahi chung hamutiri, ani gagahu da diligi ya kate. Legien nyehi, lube gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hahi chen hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya hiveru kwa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nye unginye hanigi. Agu li lampu bayi ugubo. Ani lube iti buidi lube bago, harugu waka bayi ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bayi luburi ga sumbugubo. Ahin lubay ti luburiga lubay lampu le bidan bay, ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon biyan yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabay luma aba hada gien, lishika me beresi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubay ti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toagu dawgu to lunbun hadurunu. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugubu sigu tag dawgu. Arihe huma hontu nuru haa mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagay. Lau sun lira, ruti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida gege gayara be lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka lae be lanarme be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nime hauruwe salomo lau son luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubayti yariyaga kabasna waiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya anihin hugushi bungi yu sielu le subuti habubali kati le hemegi rubay. Alo ha humay laruwe ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisunle hemegi rubay hon. Madihere da huma lubay ti luago haruga. Ladga barul mutigien haruga lidihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bay kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige ubu agoginye.
0: Mishika huma haduro amu, mishiku walamu gaginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichiku haduro amu, itala ro baginye lishigunu wa hiduro. Le auba iha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubayi, ani halu aba durusu lidabagu. Biyangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bihagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bihagu hibiri. Nishika humei kate isagrao ti haumonli. Migru humei megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishiku hon. Halwa ha, aba me hadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba o heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubo iti lau lubo isun uriba huma. Gichiga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun adan lubo iti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Belu huma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le makumu chaditi. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Goni gihuma hawi profeta gujetia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali guganyitia. Huguya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti li chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu, nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielubai. Harigubba ya hadigubba li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusere guduni, sarago banyariyo gitenu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidinha go boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Mui guaduto la diga luago la dubu tabu nua. Ahinti le agambo tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidio gwa tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon. Aba linyabi gwa huya inyura duna fugu wa garaba lituago muna tuguya. Ma la nari me tabu reha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kei arufuda hatia luluru du Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
1: Dale larai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinima.
1: Abati la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina, areida guaba.
1: Kei lariyengu itera, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
0: Maninga baitia nika un, nyudur gu baruvu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bi lariyengu Moisesi. Lu harihi ni gurigia luagu areida guadi bula.
1: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
1: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Nibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me, madinat na lubebelu runubion. Arinha gu gubay dimureya aba me lareida gu nubuin. Narengu bali lira ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyutimati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumadiha. dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyiduti dale nariya gulu aba lu liabi nyibit dale nariya gulu nubui lula digi furme gwe kate adigalumut
1: dale lagambu bali Jesus le lariya gube gumada ligia aba tawairi du lanige aba lariya gu honha afala rubali
0: Ninari hao luwago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arue hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue haniligia hasaga ruba bau gidin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
1: Aba lariangu Jesusu lugu mada ligia.
0: Baiba bubion, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sunha sandibay. La susere dube sunle le lagunfuli rulemehe wago be ladimure profeta Isaiasi dale larinya gube luago Jesusu
5: barulu kuti basandi gidale bagari
1: dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geye gulao aba lichu gudimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna aba layara fadu aba arufu dhati luduru du Moises lu Jesusu aba larinya gulu
6: maestro Buset na fala ni bulenye hilu muti bide.
1: Aba luna buni Jesus, larinya galu.
0: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergote. Madarit na nihalia bala na bala shagode in nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
6: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa ya lun habu ni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibira kwa
1: Aba luna bunye larinya gahon
0: Kasa wago hanugu dada Logu watafinye hugia le
1: Aba lasaru Aba ledeni halu garaba li luma barana Aba lagalu madu Aba taweri du hanigi Aba harinya gu
7: Kata isavu giri le Agamba lubalen garaba li luma barana
1: Dale la chiliru bayi Jesusu Lobafuru gu duna Hagiru gadarana Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou yanu sifiri guguribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru gungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
9: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadum buiruha.
10: Awa bure me furesei bawa.
1: Aba te larinya go Jesusu hon.
0: Hei ba te hadum.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadum buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiliru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hongu guri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye lumo Jesuso, aba hayumra go lun lafuri dun hagay regin.
2: San Mateo Capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesuso tido ugune ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru go duna, aba latilere lagayro, aba hanigu aba ugiri maibugu tilun, ron tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye, aba lari angolo sandi tiligia.
0: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu da tele luru du Moises ariyengu ti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le lari angube?
1: Keiti subudi lubali Jesus, le wagu bai hasaminara, aba lari angu hong.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene ego bi lari oguniwa, ferud nwa tibifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun lwagu ga bafu na aule uguri kare uwargoti lun ferud na na figo.
1: Aba lari ego lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
1: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichi guweri guni lubungyo luwago lichi guni ubafu le hongwegirinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya. Aba larihinina au le giriwe Mateo. Le aburiha baluon libruto. Agubriha tina mehan lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubriha ni weyo ligia. Dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gyan, yun liye Jesusu eiga, saragu haya gyan ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulogu. Danti le harihi bali fariseogu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogu.
12: Idaliya salegi bai humaistru hama agubriha tiya li sensu gumadi luma hama amu gafigo tiya?
1: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
0: Amagati nye banya, me megi ruti surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichigu baile wagu bailarinya go bungi yu tida lereru. Kusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
1: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulugu, aba harinya gulu Jesusu.
13: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai saragu, ahanya bani disipulugu mayuna rutinya.
1: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo rubaweyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru ta umurusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru ubon, aba me ta khairi da gun to nyuluharu ubon. Aba ti mame ti laweri dun khairi ti. Sinya ti ginya te seruno diwen to isergiru li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti gueru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
1: Dan yenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudrogu ligibugya, aba larinya gulun.
14: Sun le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyong ti aba uri ima da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
15: Lahuru guha guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu nirau. Arita kwa dibu la duka bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani aya ha grige aya ho ha aba larinya gu ho
0: uri ma yage mo we giru ira hto tarumu gu
1: aba hehera halao dale frige de lanya su grige aba lebeluru aba larige duni tu ho bira hto gu ya aba tasaru aba laburu chaguluago le asustero dubo elida su fulaso ligia Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugirinya, marihi tiyan larigi agua reheina itara.
16: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
1: Dan lebele rube Jesusu muna don, aba hachilirin marihi tiyan hagia lumo, aba larinya guhon.
0: Afinyetun san loagu kayara la narita wagudunu.
1: Aba harinya gu?
13: Aha, afinyetua wabureme.
9: Aha, nabureme, afinyetua.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
0: Itara la kei ligaburi hafinye.
1: Aba lefege chu hago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahida guni le ladigu bayi Jesusu lida sunfu lasu geyegu lao. Danle afuri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri guribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Larige lasagaru ni Jesusu sifiri guribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinyagun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Harinyagati fariseo gu luago mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichugubay ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luago ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidihe rihama. Magura suhagia kama mudun hamauni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
0: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano luagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagme itinye lun haluba ha.
2: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba uwe yule mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulugu labadna guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile watrigu, aba heige ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
12: Anya hati ya bani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladiga nlida luwe yule mera aguni.
1: Aba larinya guhon,
0: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba lebelo nutidan luma bungiyo, aba leigin titage fento sagrubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fento guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu duna ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le wugiri gara uwaru gatil, lunayye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebeliru tida uhaligili sihuriyo. Nyengyeng aba wugiri hilali aba luhabu, keiti busyeng hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita agin ahin galungu lubay aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwey remera gu ni. Lumidi ubay la asagaron. Magabegi timati aba ugiri sigitaw aba mudun. gayara ti lubai ladugun bui ti li dan luwairu emera guni.
1: Aba lariya gu lugu giri ligia.
0: Tule bai buhab.
1: Dane la tule rubali, aba larei da gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu, aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di rubali Jesusu katele, aba lidi yengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba larei da guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenla. La sustere dubai sun lira, do lagum fuliru leme halerinha gubei profeta Isaías.
7: Aniha, mi bu en lena lua di rubai, lula seri di dun lu, le hisinha beilu, le au beinagunda, linha bungiu, michi gubeinari sifiri lua. Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara dung nigibuli. Magay inda gube, maguwara dung, marain chubay umada. Gudeme ya bubay hon girigi ha gudeme banya, kei si aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, kei si aba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale huwara guwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia, madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
6: Aniha funasa aladiga wakubai Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hanya.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, laguni cheguba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uburu gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linha guinhete, ahin la sagara mafia, mafia lila di, ligia guanar gafane ragubai, anida lubati ladura no lubafu itar. Uguia, arinha gaton luago laula lubafu belo savu o mafia na saga hasifir guguribatinho. Ahin itara linha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanar aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago chiluha lila laruha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru aba gurigi ya lubi un aba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Ita radugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bai numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bai numa, chagagu guagudati. Kuguya, Aria gaton luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nariya gubai hun luago gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubai gurigi. Ahi to lunha dumre ha uribati luago sifiri sando. Sin abai ferud na wala figo ligi. Furume guarga ginya le hariya guti furume guarga kati uribati nuago. Au le uguri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferud na wala ni lida ubau le, ni lida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti, uribati nga, kate le bui bai tida anigi ligia le riego bai iyuma. Grigia le buidu bai, kate buiti le riego bai ladiga tida in la nigi u buidu ni. Grigia le uriba bai, kate uriba te le riego bai ladiga tida in la nigi uriba ni. Nariya hane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseru ni, son grigia ge feba nya luago son dimure mala te le hariego bai. Ladiga luago ba le bariego bai bagusera guduwa, ligia barufu dai ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
1: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu du hetele lurdu Moises lu Jesusu,
12: Maestro, busenti wa warihi badiga aba saini ya rufu dei luago lumagi la bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigia uribatia, ani magunfli runtia amuri hatia saini, gama lumo michi kuba yamo seni hon loidige le suser dobe lumo profeta honase. Ladiga kelere deron honase urwa weyu urwa ari buloragiru udu. Itara lubagi nere deron awle wuguri garuwar guti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanye nini ve ha saroba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni waguri ki halani na danle. Aba mehichi gong haduni ladiga sansi kwati hagabri nini vena dale la purish habali honase lugane te bungi hon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau honas. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na tanle. Aba me tichu gong haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba wiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambunina. Dale lafri do aba sifiri uri bati lida gen aba gurigi ya, aba ibu ganyan han laf lida fulaso maba iti alwa ha lemera gun. Da madari lani, aba lanyan gu lungu warugu, na giribu da tida nuba ton nyengi ya lubay nafri da. Dale la giribu do, aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kaisi aba muna ton malato, abu ita hoa ro, aran seru. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri uri bati nisigur lau, aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligi. Uribati maha liti legada bali sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurige ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu,
7: anuhan buguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
1: Aba larufu dun hawagu lani disipulu gu aba larinya gu.
0: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furumi wari gu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige namule bay nitu nugu chu.
2: San Mateo Capítulo 13.
1: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna da guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia laru duna, aba larufu da hasarago kata e hon lo hempulo, aba larinha gum,
0: nhenhe aba abunago te ila, aba lafri do abunago, e da afro reina lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labru han labadu nagon dubu le nyin lumuti uwa lan saragu muo. Aba labou chun furese laduga mahuli lila muo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labru han libri ilo, labadu nagon hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa luma, aba lafarumi. Nyenye lida gen, abru hati lida umuwa buiti, aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen, libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
6: Kasa wago badimuni ha, hon grigia lau hempu?
1: Aba larinya gu hon.
0: Huguya. Subudi gu da lali bungi yuson kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, li chuguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, abahredaru kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay, abahredaru uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagun flira le meha larinya kubi profeta Isaías da le larinya kubay. Uguya, agambu ba gama lumo ubay kufuna da huma. Harihu ba gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduga dele ruhanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati, harinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, kufana da tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la daga ariha ton lau hago, agamba huguya lau harige yugo. Ninaru hao, Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tia lumo bungi yo abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bai mweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ila. Agambu bali ukanu luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu ya bilidu uma abaliabi mafia. Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ilo le abu rabi lido ndubu. Italia kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malagu le la madura tihada. Dati le la chilu no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia. Aba hachugeregu. Ilo le abu rabi lido hiyo. Italia kei gurigi hagambu bali uganu. Gamalumu. Wiri te mati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun lalubo hon hata agarigi hagi. Gamalumun, ilo le abri hobo ilidun mua buiti, itara linya kai girigi haagambu bali uganu, aba kufona da hamani, aba hichigun aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai lele ichigu ba isa agu luagu aba. Hibiri kele ichigu bai uruwa wen, hibiri kele ichigu bai daran.
1: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, aba lebeluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na waturigo, aba lidi. Dale la wenu mudube iturigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumo anruko. Lia jinsan la sali rahidru uribati le. Aba larinya guyubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gul muso lun. Usenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gul hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahinya lingi yaturigu uwar luma. Igre gubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya gu hon na dagi meitinya lo hahu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilna wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri tida uru waliburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon ma Yesu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuli ru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
18: Na timre haba lau hempulu kum, na fura guagu du bai kate le buri meha arakuta guaba in kum, luma gien la dugu upo.
1: Aba launa hania Jesus grigia habion, aba le beluru munadon, aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
19: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila budu haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurun waturu gunlu lagu dun. Itara lubagin la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu warguti. Nuna habanya nani angeligu. Asaka na nyason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lidun watu gemeti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Ame te duba lile lubai bai bungi yo. Aba mehami ridun kei weyu lida la ruwe haa wagushi bungi. Agamba humana huguya le garigo irugubai lu hagambo. Itara linya ruwe haa ni le lani na siyelo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gie mua. la dari rei aba wugui irisi niligia aba ya laramu dunyinye meme le loiru lugunda aba lidi aba luru ni sunle luma bae aba laganyi hani fulasu ligia itera linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti dati la dari ron aba le weiriti le begi aba lidi aba la luru ni sunle luma bae aba laganyi hani pero la ligia itera linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha aba tanyugu son ha uyeri udra data buinchon aba hachawaru no eseni hati nyalaron beya aba hanyuru nye ya nuwa da hanya udra aba haridu ni ha buidu banya aba hachagaru ni ha uliba banya itera luba dame lagumu chung ubao ayabi banya ligulu hafani runi ya ha buidu banya hada gen ha uliba banya aba mehadaru ni ha uliba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati Nyemba lubai hayahu waha akuni hamehari.
1: Aba ti laluga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
20: Aha uabureme.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danyila aba ruhu dati liluludu Moisesi lukufuran dalani luwagu til aruweha nilelani nasielu. Itara linga ke aba tabure memuna larei dahale anilida gele larei dubai. Asaka hatikate iseri iluma kate ibinado.
1: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi girigia, aba hariago.
13: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
15: Hiroga sarafange ile, Maria lugu shugong, libu kwenye Jacob, Jose, Simon lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direisunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali lingia lida agi ya fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
2: San Mateo Capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banha.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodasi loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodasi gasi lo. Businyati yebeti Herodasi lafore ni Juan hilagube. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan Juan. Dati le efeduhani luagu lagumfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lou finyu, luagu lichigu baila furume guarigu kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gutugu shutun, lu tamuri hani labu lukuhuang le abadisei habai, lu lichigu tun lida aba asiad.
20: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes iluigia kate ile. Gama lumo kei arinyaga lali la lau fiyo. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinyago lu lichiguni watu. Aba larinyago lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugugu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba lidi nyengia, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti aguia indei na lilubei, aba haria gulani Jesusu discípulo gulon.
6: Dar galitia, aniwa te grigi agana uteli da flasule. Ona baya grigi ha. Nidha mamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha. Heigi ni nu heigi.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Midi banya. Ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba harengu lu.
19: Sengiri vinyon fei wa maja. Ama bia udiro.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Baruhu ma unu nya hon.
1: Aba larengu hon grigi ya luhanyuru luagu hidro. Aba larengu no sengi fei hama.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Wolesi watibu Simon, dirag Honas. Latika mama la subu dirag dunia ba gurigi akati lebu. La subu dirag dun nugu chibungi le siel vibu. Narinya harebun luago federu la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele aruwe hanile lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagiye sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
1: Aba tilerinha com Jesus, o Roulane discípulo, o Lumarinha com Ramane, Nica um, logo ligia lá Cristo, o Luma Guedan ligia, aba lagumestero Jesus, o Arinha com Roulane discípulo, o Furango, logo Luntilã lide Jerusalém, logo guia, a sufrir a Guduba e lã, o Gurinha, o Eirigo te lida, Rafinha, Rurio, ama Rabutigo, a Fadirinha, o Rurio, ama Rufo de Hotel Luro do Moisés. Arinha gatiguinha hon, luago la faruba la hilago bai, gama lumon, la saruba la, luago liru waweyo. Aba ladinho ru fedru, lo Jesus unyenge murusun, aba larinha go lun, tosun lanigi.
2: Mambu sera lei bungi ulira, labureme, siati la suser ducati lei bung.
1: Aba lagarara go Jesus, aba larinha go lu fedru.
0: Dice ba noi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruto wugur.
1: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
0: Le busenti la fala runina, bule le katinye la. Awanda le son luwuye re sufri runi le nubi liabi lu nuwe gine, keisi la nugu ni aba wuguri luguruan, falalan. Lazega le busenruti le sefura go lungu wa yao ubo go, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri yao ubo go nuwe gine, Ibihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagi hu la lungurigi la ganyiru ni son le lani na ubo le, le feridi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la la ganyi hagurigi ya libagri. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi ma lau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi na ruweha, au le uguri garo warigoti.
3: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Fedru, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot. Hagia riguya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinya go Fedru lu Jesusu.
2: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lauburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
4: Aniha nire le hinsi ibenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lau hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinya guhon.
0: Sarahuma, manufu de dahuma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesusu.
5: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusyan obe lau, itara lubaginye hasufri raguduni na au le uguri garo warigote.
1: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la lemeha badisei hebe, ligia la Eliasi be le wagu be ladimure Jesusu.

0: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria ngu Jesusu.
2: Italia arui hani lelani na cielo ke abalabure meishari le afritu be binafi wa alu hanadagi mitinya lo talo bahono le nadur. Abaladugu daradu hama nadagi mitinya lo la fayiru niya lo agu veju. Abalona hania nadagi milicharu rugu. Larigia, abaya lafritu keiburi la donru nef binafi. Abaya ladarinu amo wuguri mafisti tinya magi durugu. Abalania ngu hon. Hei bagi na dag me nishari rugu. Aba me na fire ni le begi huadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri do amidi rugu. Furi lige la donru uru wa rabon weyu lige meme la dega. Kebi la donru sengu rabon weyu. Aba ya lidi park rugu. Aba ya la dari rugu wuguri ya mafisi yotetinya nyen. Aba la niya go hon. Kasa uwagu yahu bai son wei mawadi umariga. Aba haniya go lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba la niya go hon. Hei bagi na dag me nishari rugu. Aba me na fire ni le begi huadi umari hon. Dans le lagunya dumbe, abalarinya go labure me share lon habuti na dag mitinya. Wa ba hon na dag mitinya, fa ye ba mu ganya. Baguma sara me hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya na dag min kaiburi la dan ru seng ra bon veyu. Aba hebi ni fa ye ti lwa ba veyu. Lariginya, dal la chiru ru bai ha dani ha atatiru banya furumi. Aba harita gon lwa gi beti ma bai lan hebi hin. Aba gen hibihi ni kara aba hafa yeti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rginye ura hawadigumari. Aba labu bafairu niya ke wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gen. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhun. Mafu na gel luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagu mohoni ke na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Maricha ti nafunagi elu nadugu ni le nabusenro bi launi senso. Odik imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha gu mohoni banyagu eto, hagia ba furumi yetinye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu eto, hagia ba gu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua di rutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discipulu hawei ha hibri grigia, haluago bay uma uarahama. Aba larinha guhon.
2: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem, lenyember lubai na derege rua, aule uguri garuwa guti, hon habuti guha fatiri negu hurio, lumhon arufu da tinha liluru do Moisese. Alun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua. Gamalumu nasa arubalidange owe ni luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
2: Kaba buserun bai.
1: Aba tarinya gulun.
3: Ria ga balu hanyunu biani sani guha. Aba loike bon vene. Aba loike bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti san hawandu ni lueri agai igari gule lubai na wandu ni. Gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
4: Gayara wa bai.
1: Aba larinya gu hon.
2: Inaruni, lun ti hawandu ni igari gule lumbe inawandu ni, uwa rohugia me numa lida na sufriru, ahinti lun hanyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishigu ni, liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba haganyendo hama bia amule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyagu hon.
2: Keisi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wariga hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabi ya luna servi dun luma lu nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron saragu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guía Jesús Lubey a Chorurubey, abadara do buit mate, luele frumiet. Hameha hibiri fadrigu, chilutinha agibedagua, lugundu kei abalaburi hovegu, siente hasigiro. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, mas griba ilifisu te kei si fadri lumungamu. Lige gayara lubey la salbaru niña, ha ayara fatubanyo lubuinkyu, lidangele tima tima ti lusunda, lugundu gabagari ti suanda, lulayumago lubuinkyu awagu. Jesus Lubaiti, Fadri Boy Inutimati Le was Subdirubi. Haruma Ligia, Uati Uribani Lina, Nifigo, Mitarantikai Gafigoti. Inurua Ligia, Inutuma Lui Sunkata Isielu. Mitarantikai Hibri Fadri, Inutumatia, Hagasubay, Hadagaragadun Sagueju. Frumia Logo Hafigon Guanergu, Lari Gelogo Hafigon Hibri Grigi, Lubara Gelira, Adagalumuti Jesusu, Adagaragaduni, Abanguayas, Lusunda. Dale licha gobe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lire lun ladigni fadri me, le uwa bai mege iti logo lun suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudim tima abelida ge sun le warinyo gubay. Logani hila ma fadri inyu tumati wa male itarat. Ani nyuru hali luwe ge lome re lala na larungi habu ingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadri lida flasu le sandu timabai, tida sandu ario tima tima tu to ladigbun wabure mebu ingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se luma dagara gudini lun bu ingi. Lige gasu luboi, ginye ani hila som kate ilunti La dagara gudunni Jesu Kristu lubuingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi gu fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu lubabai ladugnu Moisesi luba buingiu, aba larinya gu buingiu lun.
3: Adaga boitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufutu gumbu, luagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uogu bai labuye iha luma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun ina gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ula ufurumi yeti daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria ngutida lereru.
3: Ladia nanyari habule mebungiu, lachili goveju, lunadudu iseri daraga, amalila na hula luma Israele. Mita abaiti daradu lena dudu wei hama hagichegu, leveju le, nare dudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu.
1: Niha daradu le lumbe na duguni ama linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lariyegu abureme.
3: Nichu kubo iniluludu, litong hasanyume, abame naburu ha nitita hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lularufu da honi wanuabu, maria mboi wugiri lulituhe, Nilulibini, subudi gui bungi le abuleme, lugundu ha subudi rugo na sungu gui, lumo gebe jiri timaa gibi gui, dari lumo le weidi timaa gui, adagi. Ferudu na nukoi, guriba nile hadatu gui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu linya le furumiati kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, Yarafa liriguliya lun lunwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: La duga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata animalo le, adagara wagudu bai lumbu ingyo